0: prae ka ti ha na wa ka ti ha ti kwa koka kunwa te kwa ti kwa koka tu ma ni e ma ta tu ha kwa te kwa ti ha kwa wa kwa ke e khoji a ti tu a ba siya te khoji ti e a ba siya te khoji ti ui a ba siya te khoji ti nga kwa ti kuya anja a ba siya te hambe muwa te kwen ho a ti yanta ya kuya muwa kwa ta kwa ti a ba siya ha Khanadi otsa ke khanati ya kuru kwa khanati ya nga kwa ta kwa khanati ya khanta tin khodi ki khanto ti khan ko ta tin khodi ki ko wa ko tamati ko ma tobe ti an e khanna hi nga kwa akom tswati nga kwa kom tswase ati kunya ta nga e ji ka ti en ti tek e ti u he aji ti ko wi hi e ji ta ma khanu ti kin ya de ka ti ko wi hi ke ve ti nira tanta a ta mu an se nde kuri kwese ba kuri kwese tswati Nde kuri te yos kahana kumba kuri te yos kahata te doroko kuma asin.
1: Eka.
2: Yawa yane.
3: Natun. Ambrose.

Wala wa siwa ki ekskif emi yang hen amwa si si kuku bi ngun kung kang he a hanam ki ngun wa mi Fresto man gumbum Kwasa organisasi he wa chong wi He wa doktolo son referensi o MSF Kedat sa tu sit Afrika mandalak o hum He newa ki ngole hum gi hum He pling ngawa yi hana akwasa ki disindi si kwa yi kula kulitima pling ngawa yi gi gia kawak engle mang tu tu si gi gi kuit a kingul ngung ka angka guli ka yu si ngi ka mangul ngi ti gi gi angul ngung ka ikula khanum ki sit africa msf tene git a vigilant ya te king le ya ng a ko khama kwe ki ka he dis ni ji khwa kula kuliti ma pling ngawa yi gia department yi he wa blan se sa ke te ne king ya chone ki hani kang e te te ya ku 35 ta ka de sin ni ngaji thwing ki kamang ori gen ti gi angul ngun ka he wa ikc wa malawi ka ne wa ke zimbabwe ka ta masina aya sentrum khuna ku ang he gi gya e plin no si oi di oi ngo le ge ko ge kama yi ge he akalam de sin ni thota akala khama ku muku o hung di wi oi ngo le msf yang he ge kwa kham sung u ka wisi si ka ku le ya ki yi ki kam ngur gen ti gi ang ngur ka claire waterhouse ang da ke organisasi ya ta jo ki kwa sang hu hana ge manere ki ya khu mu ku on sung hana ti thoi ge kwa sam

0: Takaan aka Burgermeister yang he wa itikuni wa zandile kumede ta imkan iperti kha kita wa parti ya kawasi gehe a khamsing uda manak ong ko ngoge derban khuna chi chi gin ya kumede kaun ki watu zin ne khantini ta sikhe khala gin la yang he wa thoma ine ke mafuki wa ke la yang he ge a wa mali kai he wa tun tindar ta kamali yunin aka mali he wa tender gam leya ngteni kaleka ng ya geda ten an gigan da MK party itarak au general yang he wasi bonelo nom volo ta gumede ya geda gin ya daki ya wasi tsoi hitu tu agiga panga ta party chigi hichu amandala ko party ke provinsi ya chon nga chigi git ahana thamok ya kam ta jangu yang he frida ha kam sigit itua sigi akundisa ke ngulin akamali hanak aum sigi gita akam sung u ke municipality ting ai nihan sista kamali muhana u tetu kasi gi kod akang u kem parlament ding ai portfolio committee ko giga kam sung u vi ko mangka ngiku apang ngawa mandalak aum ta jango ai de atu ke ministere yang he wa vilen ko sini tabisa ne boke ministry yang hiwa malewa eno godogwana hichikin akak oke parliament din ai committee 3 ko kham ka pangak e na baki plus le ke regering e fre ina kham ta mali ne baki komisi ko ki ka kham sung ko wisi se ke parliament de ke dat satu hun si ko hun hana ko mana ke mali hanak au kin ama kai ke tin aganan muku o hun ne han se sta kham spriti tin agani ni ka musi kogi ga hana oi ge malim kumisi ge ta an ngande ke mali hun hana ka aga ta tu wachi ge ko ti ge ja la thama ku ka ngi ka ama ka ang ki o ka e hun mali rin na ka hana ka e parliament ye ka ke wa ka e da ke ama ka em ai to rasi da fri ina hang yin he ku agi ka kham sung u statu vi kwa ma pangak ong mandala ka ong manera yang ke chit anga wa jan ke don aya mali hung si o hung kan ha ka dwi u ka wa he tho du tu an a yi khanu yin he wa tapalung wi ke le si sa ka si ka si gho mali ka me ge hung ng hana kwa sa ke tapalung aka fonsi mali kai sigya ke thama ko ti yi ko gi kan ama ministry yang he wat wa baba grisi ke hane yak kan ida ge department ni nga ta a kham sing u mi ku o hum pi u f ke malik kan hu hana u manere ya ng thale si dwi kham sing um ta mana ya ke chin nga wa tan wa malika ng pelin nga basi o hum asit ku ka ke ka he adho ya lisi sa ki ngaw he adwi dwi a ke khon ya chang ka si dui khak tu marin aka amang ngim ta auditor general ta ka ka ki ka ni ge da ko ki kha da ki mal yunin aka mali ke ta pulung aka khula malik he ku ahana ka e ta to da tu agi nga o si ko tru tu a u zala ka ta tini tu agi ka am ta malika ng o fon sia ng da kana khau ya chang a khang 40 miliar ti ka mali yi ku awana ke malik an si ku atu tu dia moholing ya palesum ta VSA ai kang ui hanak au Ruben Maleka ang de ke ministry pelin na ba ya un di ba mana wisi sem ku sing Malika ga kotro ka ku mandala hun to khane dui to mali khane si dui asi dau om yam ge gam kun ai to sin ma si ke wala awa ah de sem kun ngim
1: kam exka fmv 7 am tapo 7 hamni tenki si krapa 7 il bore ta ono ti ti kom sa bore 7 il ko ti ti ti traso katemu pre ina hang na stati ki jawu ko ko ni ha pre kira ni na u ka sha ti au ti ji u an ja shi mo wa shi re mo ku ti ku tu ti ko ha ni dao ki sa no bu ati no pa o ka ti ti shu ko shu ha ni Minister Ahud di Ababara Grazi Oka di Asu Departemen Habis Kapatinya PUFU Sirisiku Model Sengkai Bukadin Kegetahan Ka FMG ata ya ya khiri ne shibir ko tsubur ya tsame a ha tsam ta kono te te kom sengi

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka e nga wanke shimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge wanga siki mkwaka Mandela hau khale ya kula mutena namchika ya kesila kulin ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosu muka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chiki ikwa wana oia wahutu chika la waka hanke e mke longsa mbaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke utabunga ye gya ngole ng chike ya sila puli ngaka teniko yu ya kaitan henga wake spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke chike e heke chipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga chamna ya puli nga muku keke ya wa chamna la tam wisi se muku uha Madela kaitam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawa nge chimuka atika kia kwama hegeka atike ga hegeka atike kula yage ngawi chikwa tri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi yage ngkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jakte kete ekska FM kiki
4: Domma kwa dema kwena uma platform den ki
3: Ona ten siwa
4: Owe dafona njecha FM Deu tiri garoti, deu kwenji nu deu doji, de anakotinka kreitam siki, ekska FM siki.

0: Walawa ahki XKFM yang he ahanam keng hum wami ferestoman gombom. Polisa komisarisi itani wa ministry ho polisa wa beki tele tak ekam ka ng ya khate ya gugi datin agganung ke komisi he wa afisa wi ke le yang he a wa ka teng teng inewa ke kutamsung la kawana ya kulasi komisi ke chigi yatin agganung komisi ng ke ya hiat akai wa rechtre ya khagi gyavi kwa ma sisi kampempe ta ge da ge khamsung u ta ge twit ta waga ngui ma ge da ku ge tin kan ge dan ke fe sang kan ku ge kan e na wa ke na kan ku khamsung u wa ka wi sisi ka he kumisi ku ge khamsung u ka fe sa ka wana u ta kumisi ng e wi kwa ma a vega ya chon manang wisi sing du da thamsung u vi koma kan ke wasit african ai police a vi koma ta an ga khate ya hm in de ge ku ge hani kan ku i ta ka wisi ge a thamsung u ge chibi sing kan khwa kan khung in a jang ke veta sing ka ya panga sigita atu thama khwe kan ke wisi sing he i seu sing ku ge gi ga sing we ke ka he kon kan ke wa mso no ke ga wa chi si si to ko ge la ya chi si sta ni ge ta kham sing u ta ki ka a u wa lan ku ku san kun ku ga kwa ng si gi a fi sam ku kham sing u ka thung ga ge kun sam ta tele february 2018 a de chi ge unit 2024 da ha ya ke won ni a ka police a commissaire sim takhaten a je ki ka sikya kala tu kwa ka ta kaitam ka ng manlanga komisi dan nga sik gi ta ngwa ke khaten ing hung hana ki ka sikya he a wa fesa directorati yang ko ye gul kam ko ta thoma ina bagi mafuki ke e d r c m ta komisi a tigani ni ka ng khatia ke khaten i dri i ku ge khamsa a taki ngau yang he wa directorate wa advocate Andrea Johnson ta ka in hum gyana koin e ta chuk da waga ku nguin he na waki vita ta hum awa viko maka ng chivisi ka iya kuwi gya kan ng ya ta zige ta hana gin hula ki chuk da waga ku nguin gin hula ya ng sige hana ka ang ngau wa ke wa la intelligensi wa feroz kan ke kan aka ng darak o John Berry Batman ukuthi saya chike hi koplin ngaba yowana yawana ta kai hi ngena ukwen e ta chipsi ka ngi wan na ki kunu sa tuzi na artini ke ka e kan ke ngam ano kwen e ta hola intelligence vi koma ti ka ko jang ya ge ku ko kwa khwe te ne ku ke o khuyam Johnson plin ngam na ya go ngwa komisi exam ta kangagi ka ng yang ng ng khui jingo gi tik dagi sip tali kang ye tok dagi hana ya khatiya ta simen tun khat khawati do ta ikam ka ng ke malmas beri ke ngnu se besi ke veska bukuna agdan ovu ya danan ke ngla yang he a wa ti khis itra wa ke ves bang ke sona kha ki khok ben tun tun khat khawati do echi gi inan tun kha khawati des ke thak wa ti a kha gi hin ena wa ke dawa ya he tene wa ya malili ma ski trakuyam ta lok o ya na tam ski gudeg am police tan ku yana ka o under truth an de ke fisa sni ke datin adanu ku tamsung u ke lok o gi hu ma khutim ni gi an ya chon ta police sa apa ga kama ko edni ka e to lo si olun ya place u ka ba si ge a tamsung u ta khani 3% ya ge ta chawa ke ka he wege firit ya chon ngi ka nga america khani di wege nga moku ohung iran ke kolong ga gani chi ing ye u jili ta chi si si ka ng ka bu si ge a kham sung u ke oli matani ge ta ahna wan estini to kali to do ga ngai ngi ka nga america ina wa ki iran ke tin ha gu ke strati yang he wa homo si wa itani ge atin ka dang olu plesu kanini ka ng ka gi chau thama khu ke ngolin agacha ka ke ngin agaki kong ya chonung ka wasi ki a kamsung uki kalung e ngung ki kamu ka panga kaka ngung ki tegi ni kaki oga e ngung e ngau ka he i get in agdanang ong kakten ga em ta oli antini ko kalito do ka otoa yin kaka wasi ki a kamsung u dola ki 5 taha a fati yan hwada ki chewa ta ri oli hota mani ki Texas ki America kuna dola ki 7 taha ya ki chewa ta kukubin ka hotum ni brenri oli ke chawa firin tak tak dola ina ses tak perfati ya gita agmiam ke mbigam kun hum ekorosi masiki wala awa tin drasam kun ngem
1: tam he ara tam ta ses kamini ten kisi kra ho xka fm ki tam ng he te ta hon ach iri bori he kom jan bori ach iri kwe ekie te ti tresul katemum Polis Komisaris Sima Kaiti Hima Takano Minister Polis Isi Hima Beki Tele Amang Yate Masipi Gwe Ang Kwenise Sa Tinaki Aki Varit In Fersunings Kumisi Kwenaki Ang Kwenang Na Anaki Ketere Aki Kwara Kwahin Kaika Kwe Asisi Kampepe Kaika Ate Nung Sesahen Hekung Ate Aki Vie fika mboronga jiki no ang kona ngena jarot areko aki hanu he e South Africa si u police si kun se tan police ni se tan ngho e te kun ka gwem kan karathia na ya ko mushupi hwati aki no ke en karakha ko ita ngho e ha kai he no aki it atiti kwena o hi Koji aparte tikuri anji society munjam tele ama February 2018 Juni 2024 ha National Police Commissaris kara jaroko takute tim te kwi am shipiete yeten ya ku te mshipie gwe maklanka an kwanaki ngim shipiji yabati kumte sesasi jawo anja kyen kara jawo nya hin idak su shiki kaun kana ngna ngce sika 3 kaiji aka she kutaku torawati kaijan a kaiji ki o a directorate di advocate Andre Jensen yabati anja ngohmakta uta nako kai anjta mahatya ukata no mboronga kaite aki ka ohe anja tesan we da akwe hin o a miss that intelligence and jam for us kan aki bori gara kwe a beri baitman ta ki te a kwa karati mu kutako iye te kau shanahi bori a ngoya suri katam ya ba ji ti 2018 kan aki ngi kuji te hin a jaw e jaro hi aki no chechere hi no karo amen khan a sikiti no wika e aun kun kiya ko mushupi ti pai si te sana ti hen na tangi kuji te ro ta kon spa tra ka gui ku kwe ki an ka hin 720 hakuri ko ma kai kai ting ml mas beri te kri te kai ka osiki veska puka aka kau ku an te ti ves banki sonda ka si u ko ma hen 2020 hakuri ko ma ta na 21 hakuri ko he ta kau 20 no kri an aki ka te ha ko an ta ku ti morunga wi ka e hoi ti polisi ka an ka te ku andre traut na te se sa ni an ta ka ku ta ha no gwanam ka ha aki morunga ku ya na se sa te Polisi oka iete polisi na anga oshoka tom karasi yohata tinta sesa tiha borisi khiru wa ngu ye depresi 3% de kaswi sanata no fie is a khabana kha aki iran standam ye mohata ngwa de khon an sijam no khaba khabana kha aki ngu ye fie is a takon iran sa ngati kona ka strategy har an homo strategies di amaki se swi sana khata ngu ye di pressing tsi ka an tsu sha she ko swi sana khata tsa mu sha ki ngi ye tingwa ki mbapara aki koma ayete he shaina sana ting a ko mungu tu ko huwe ta maham brand 3 tekti tengu ye dollar of dollar asu 50 fat ki se swi sana ko si yo khata ngu ye di Angri oli teki te shuhem. Ahem. Asu he Texas ki VSA ka dollar 70 ka shi shi na ko shi yota Brent Lee ru te te te ngu shi wa u kama he en 84 dollar ke shi shi yota don ka kwite na 61 per fat ka teno ngu don ka kwite bori ku tsame XKFM 14 he qam ta kono test ga bana komo gwem.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Ngumanamka enga wakesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka nteke ka ngaka mpulinga mwusu muka hanati chwayi e mkao oti chwayi e kula tiki ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli nga katene ko yu ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakake tike e heke tipange ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tamna ya poli nga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uhama Mandela kaitam tike ehe kwe Mandela genkwaka ngawa ya kia ngawa nge chimuka atika kia kwa ma hegeke atike ga hegeke atike kula ya genuwi chikwa kwi ekwa sita Afrika hege ngole nguisi ya genkwachua
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jate de extra FM ki
4: dom ma kwa de ma kwena uma platform de ki
3: ona ten siwa
4: o da kona nyeha FM
5: Teu tirika roti, teu kwendino, teu doji, te anakotinka, kreikam siki, XK FM siki.

0: teu tirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, exam siki, exca FM siki.
1: Rumoro, uma condição que platicou de cante, muito macuaha, que ganha o anime que traz de manga gui que encarimata, a chaire da taite que tomta, tá quando a mal a coinhoa, a coina de cão, se a que cama. Ya ngau kaku ke kolya a ngolengui ta ka he ya ke kama ngolengui te ukwe kolya ngolengui ta ga ukwe kolya kolya ngolengui ha khachi da bendo a ke gya ha ke da kondo ke ke ta ke ka kando a kau ke gua cho ta ka da bendo ke ta ta nga kau ke ngu ta ke ai ka ngolu ke kula ma ke kama mama ka tui tui ka ua ka kasing The magic wagging we a macula gentuna. Ga maca hitra made the banguia, catamaca, the dija u, the crashing cracanga, couldn't make a mega. As I get to a gun, the satin look at u, the witch and let the cook over to it, the witch are cragging from how come to it, the witch are the cook over the clan home, how come to. Kwenye cha kecha ta kukubenu cha kaitu ya kundwa. Kamcha cha cha nkari. Taka cha uwe kama ngulanda cha gashinta. Tisha uke kule temati koi e ma ima ke ukula ke kwe kefwa tuwate. Seke a ati kwa genke chikwa ndo jukwa cha nguli kwa chingandi. Titane megi. Seke ya kamcha ka uwa kundu taka cha uwa kundu cha uke kamu. Then I guess you can come, said the great one, eh? Take a gig. I come out and he can get a good day. Yeah, so come like you come out. Only ma, try the bag, then come and cut a car. Come with any quack, we are guessing. The guy, I doubt that about the guy, get the bag guessing, had him a cake. Again, Craig workers work on. The guest is one who work on a sink, a dashing tag, eh? Catching a mug, catching a catching queen, gamma, catching matters, it's a. She can tell you was in gram or two gar. Mo sink at him. They can get your eye away, the bachelor, get gone down hungry. The catching a gun, he got in gaga, him, The Gumako Gatia Goo. The town was eager to get to a ground, a ground of one and a cacket, the cracking a chigger. The hunger gets him cap'n. The gate, a gumman, chipmun in him a gatua. The gate, mink a gun in a sink, come at the mullet cup and then hand the gula. Master Macatra, Mamma said that to the maker. The gang get caught, take it away. When I got the coming with the man, to a cacca, Takake meter to Katanga, who sink a Katanga Kukwa. There's a gang at the Kamuta, doubt, I think. The commander, she could do no crack, Nega, Kadivika, that's at the commander, I cook with Kanga, Nehokama, called in my cabin, can he go to the kitchen? She talk cook with my nun, cook with me, I can get some good, cut the quick camera, cut the cannon, and like a soup can at the knock at the ground with that. I threaten. Again, got gone, the Kiaka, a car, catchy, caway. What you take the sink, I got to a gang, then I got the sink like, yah, gang, cook, come away, cook, come, cook, and make cook, come to the sink, don't take and desert and got to. Then I got the hand, what the hand. Sama, the cat, a quick moosey. The Kundwa guy, Yagin a quacky, ambra ju sin ching ke kundwa ta ke kamate ta kwa twa sin ta ka ka tu tu kha tu tum sin kha tu mwe ngori a ta leng ngang chang le teng ne a ta ta ke ni eta a a sin ta ka ke tu ya kundwa ngwe ke wa a na kha ke ka ngwe ngwe chong ngwe ngang ta ke ke ku twang ha ta ya nga ke nga ka ba nga tsang do ta e u se se ke ka eng khong nga ka ke tam tuang ke ka ne tam tuang nga ti nga ke ke u ka ke tam nga ka ta de ngun do ke nga ta ka de ngun do nga ka ka da da re te nga da ba ka tsang ta ka da ba ka tsang nga ta de kwa ka ma ka gam nga te nga de te he a ngi ti ke nga a ka a u da ba ka li nga an do te he de nga ka li ti te ba ke kun do te he dang na bat ka kwa chung na ngai khap chung me te kha ko ung ka kuri ta ka u a da ngai khap ung hai ti te ba te ha de te ng u ai ta ye ba ye ba ta sa ka na ko ta gen ne kem chi a che di ba kun da ngai ke a si ha ta ngai ke gale ke o ke ku kun da te ngai du ya chu ke o ke kun da te ngai chi ga kha bi a chu chi ga ke ke ta chu a do teng hein tu at ku kausing at ke hen chimata ka khang khang ka ma ngai ma u ke khoyan di ka ma ka wam chi ke ku khoy a he a chi ga khang a gme che a kha ko chi ga te chu hin do at ku ke ngai cha ke ku ka ka phu a ka ko khong a ka phu a ka ko khong te u ke che wa te ke u ke che wa nga ge kha pung la ta ri kai ga chu te ngai te kai ga kam te chi ku ne ta ka ka ka ma ngi a ngi ke chou bua ta ka ka ka ma ai ka ya chou ku ta ka nga ngi kha kwa ke gum ka ke ke kha e ke ya ka ka a se tone ne si mi ta ka mi e ta kha si mi ta ka ndo ka ngi ka ngai gum ka te ngi kha ta kha ka u ku nga ba ta te ta ta ba te ke mi e ta ka ke sa ka nga kha te ngi ke gui ta kundwa ka khongwa ke ta ta ba ya ya ta wo se san de ka nga ta ka de ke si ke ke jo to a ta ke si ke ku su to ya ke u ke ko la nge u ya khang kha khang nge ke chi ke kha ke ta ba ta ke chi ke ta ba ya to nge u i du nge ya khang nge chu nga nge sa ta ta ta ba ka he khang kwa kan do ke kha kai kha ta ba nge ba ya si kha ke se ta ke a ka ka ka se da kene ntheng la ka nna wa chu ke khang ka ka ngian do te kha gua ta ka kha kha ka ka o e ka o chin chin ma ngai ka wa ya hu ya kha chi e den ne da te ke ka thong te ne gung gung ha ke chau ta gung gung chi wa kun do ne ya ke ta bu chu te ha han da chuang khu du teng hai ke nu ka teng na a chung chi ka ai hang na gula thung ka ka jo wa ke kho kho ya ya ya chi ka la ka ke chai

0: kamme tin e kamoho xka fmk tahano tin iribori e te komjana bori tin iriku e tiye te ti tresel katembum tin bamba kateha bori tin iriku e tete tina am minister a komunikasi tahano digital technology di am soli matlachi nga te khamki iye den khame twa vieke jiki anja bori he department den u he ni mote tu ju he intelligence ku ju he shuriye gwen ama ya kuiye ti aki kam sikap statiki atesana tin sikin maklachi apro aki mote tu siu a ka e ho e ti a ki ng ta mo ko si me te to si ki ko ho ji a ki cha ka ti be ta ka i kun a ka a re ti ji ki kam jao ke a ki ka i ka ho i ti se sai ko ma kla chi ng ti ku me ti na ng na a ki ka ka i ti mo te to a ha ba na ha cha ka ka tan ng ke hai ka ana ya kha sa hin ye tim pai he a hui ti a ki khone pa o am i kuru le ni metropolis ki julius makwana ji di a u kho ma e she nya mo hota ya ba a ti a ki an ja si no ni blow ka he ma kla ji hu tu ki nga ho ro him i kuru le ni metro ra ti ko nga ti pa yeng he kya inkara ha aki kwe ha no an ka kujita maha an kae gwe ansi ye kutaku kuri na khunum taita kwe ng e askis taita kwe he ngofari dak e ma a te gwe national tesuri mkwe si ushu he ngi nyekhani sista ka municipaliteti ji ukuwa kushu ngamkho e tesu he parlament is ki portfolio committee na jarot ay kon regering se da kai am minister a velinkozini glabicha ta kon minister asiri ino ngodo wana ta kon forse ter a andri parlamentaire ngo tusak committee na di am ta kon plaaslike regering se vereniging sidete te o gwen Siri he aki ta kono siri ho ji ku ka tu na parliament ji ki kya ti ti siri rum imma im ke he e anja sin mo ko hu ni khan se sta municipality ti ji anja sin ko in ve ti ku shu en ta ko na ana a ka ti ko ku he anja sin no cha ka ve aki ta mo ke he ye ti parliament ko na ina mo ko ta ku ngo do ku tam borisi khri o he polisi eskis borisi khir o hen ko ye di presi 3% de ka swi sanati vek ji ki ng fir ko ji ki no fie is a an karati khana kui he e khawana kha aki iran shu khon e si ko ta ko ko e yo kha gu kha no khawana kha tsikre di aki na ngui ho ju wi gure VSA tahun Iran dan adanya mokut aku no strategis ni homo suk amiki asa aku tim ngu ye depresi ni kesika an kara shui shana hati kamu sha oka ngu em ngimki isi koma kaya te tin temakati ku angki saena tin temaka aku aku wetam brentri taki tin ngu isu hem dolar 50 ka asu esi yeti ta kon ri oli ta ti din ku isu he texas ki fie is asue dollar 7 ta ka ga swi sa na ku sige ti ta kon brand ri ta ti din ku isu he u kama he ka si di firen ta ta dollar na an ja si ye gwe ku bori he ta ma ta kon 12 re am ta kon test te ka bana ko mo gwe
1: 5 minute ki tonga 10 KXKFM yang he ahanam kin wami fresh to mongombo Ministry yang he wa komunikasi wa si ke digital teknologi soli malachi ahne kang uide ki igita akalatu veke ngachu achi de khanung si onke kriya khwe ki department din ai mana ki vitai ge atu khamsung u ke chibisi se ka unga mandir ya tiengui ki wa consumer intelligence ya ये तो कुछ हनी कंकुई के गम कुना के गोलोका ये सी के गब अवा कलंगे के कब से दिखूना मालाची प्रिंग वा अप्रैल यंगी वेतया या ओके तकनिया मगे का मुस्किसिंग ही तके चिगिंग कहेगी वा वितंग ये चंग के का ई कहेगी को अटक या कुए अप्रिंग वसिं असिंग उज्जला ta fi ko mapanga ka ocha ta sigi oswe ke fisa ka eta ni sigi ating agan wala chi ang ngang daki manak au ki kumiti yin sigi hana fi kuwa ma ng vita yi ke kamsang o ka chua akka di ang hudiwi ka wisi sigi ta kika kwita ahana yam ta ngulungo sabisa ke ngau yang sigi utha ke ekarolani metropolisa jule semuko nazi kokobin ngangkang ng kani si duwita gating agigang ta leang a uwa o gawa luzu gang ke matlalang aya to ikorolani metro rati anong daki musubisaka ang tanu ka chungnawa ya kitkasi ta kakua at ka ta kawisi ka isi kita kaya kwe si ang haya kawahi chiwisi ka ang si tuto hiya au tuam ta janggung kaya ngaw ferida kakam si tri aku kengulun kamali hanak ongen amagay gi at agdan ng kamali ng hana uwa nihan si sta kamal spliteti ng kasi o hong kakum para lamin din ay portofilya kumitie kamu kapang ngawa mandalak o ta janggo ya ng ito ngawa manestere valenko sini tlabisa sige manestere yang hiwa maliwa eno kodogwana eno wakin atak o ke parlamentering ayi Komitee 3 het ek plus lê die regering vereniging ta malising ou en wat ek kommissie ko ek het kom sing ook sy kan moet toe parlement dit het sê toe hoe jy kom hana ko mana ke mali hana ou amake ke o nie gaan sy sterre responsibility as ek toe hana malin kommissie aan dat ek malin moet trou ka ka sy ek kom sing ook ek toe trou ta kawa biteng eka koma dan amaka ng ki kung hana u chibisi sika ng ki paralel mindi ka apling nga ba si ong kong hana kwe mana ng kaka ng amaka nga si ong di kaka kita ng eto la sim olong ay aplesu kik ay akwe 3% ya kichawa kawasi gi ak kamsang uke wiki firin ay atyona ka kichaw kama kwe nga kika ng Amerika ki ng hiyata ki yi kama du kane iran ya kulunga gani chingu igaw jeli ki kuang balu kung tu akta mga kakuli u olung ta chibisi sika ng kane chikde o dasi kwang hii ke olu matani kali agye ngagi ka ng Amerika ino waki Iran ting ha ke strati ya hewa homusu kane chikde gya kichaw kama kwem olu palesu chikde kichaw kama kwe ke ngoli chaka kawasi ge akam sung o ke ngwe ta ke tong ke khanu yin sik ge kya khu ge kam ka pang ge em ku sung ne ngau kan ge ti ag ge dan ka o hum ka tu ka e ta o len tin ko kale ge to an e wo bren ru o lin chang wa dola 5 ta kha ke fati ta chi ki kani ka wa texas ki america khuna khotam ni ri o li ke chok kam ko ngwa dola ke 7 ta sin de ta divita brandri olin ngui ko ko ngun ka ngke firin tak ta ha dola inan sis ta ha sendi ke fati ya gita miam kem kitam kun ngui tolasi masiki wala wa 12 desem kun ke kontalim

0: 18 Juli
1: wa madila ngcama
2: e hinduwa wisi siyagolen
1: hanama ngcama chika e chikhabunga tisatu ya tisatu tikinowa ngke ucam kichikhi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinga aguchi mangi hukhaza chikhi na khiti ya e heva hutunga chuna apulinga aguchi mangi ngcaya ke camantwa chike e ka oda khanga ya a hege ti khwala ke chike mandila ke yanda kwa he chike o he kam tutu ayu ya a mani ta malile ma nyat sa tua a ke sima sista manita a guchi malile ma hana ka ya o nga ti khwani ka ka ya ngau ya ke guli ka ti khwabunga da kai gya chulo ya ke o tabilo misa kama ti khwajo he ngau ke ti khwakau kawa skola ngai

Moro moro bunga wa se muhe a ali gham ko kuma ge ko kuma ngi wala kuma ngi da adin sta kha kuma ngi atwa ngi yang ge a ja bunga ke wali ngwa mi a ile mi a ritsli anji ka ng him ge sing twa ka am gi ra chu a gmu anga wa mto shmanu je ya ge a kom ke hawa shmanu ye wa ji wali wa anji ka ge sing kwa am gi ra chu a di dear tinde sorry di fear tinde ke july month 20 season 20 kau sisi kita kong ya om tege ke kita chua nguya wa juleng ya khale khale ke gya kong ya om tege ke chmanu dang cham tene kita kau kem gi ma akma kwashi ta anje gam tene chua gumi angawa ya ka tene kita kong kem chua gumi angawa mu mandila ya nguya ka kisi ang ta angwa kong om ke ko programa nga ngya chuang anje gam gya sung kwa hima gya fiti kang ngawa koma ngawa lang ma ngke ndame ay program ka khisi ke ma fitika moku ge ka kwiqonqe wa khweke program ga tswang agita wa nguya nguhi wa mandela awam anje ka magya sengkwa shmona a chu khwisi ka kwam dikeka nguha shmanu ni na ya chu khwisi di 18 de ke july agita kwam ke tama angka gita wa satar da khak akama mgita nghi tige 18 de july gita kwa wa mandela aya ngkama ka khisi ka ngka agya ngkong wa mkim program angkia chwa ngno si gita ukama mkim mandela ngnuya mwa tuisa muku gika kwa ngwa kwe ke chimusinki chwa ng Mgita a gmangam ko programa ng ate ki ka chigdigya kama wala ng mga chigdiwa yalf irin iwi hingham kwa ta gita akaw nwa. Wale wa yalfu, kham chigdi gita gawa program nyo ya gya kwa mkim hu yor nao ng program. Ka ngaw si ka antini gya u kama mke nung gani kuna har al si maka gya u a kama gya a gya tutuka kwa chukulu wam. Aga ang kason titi, chibu silam gita ngwa ta gira samtua kre, ta sung uke gi kwa uham. Chibwa ihi ama gi ngda ang hulam, ka chu sung hi usia, higim chima gita kwa da hong kwa ngwa mku gika wana ngda ang hula ufu ga kre, mwa ngwa ta samtua kre, wala sila gi chwang, ta kre gita agumit angwa ya ate uke kukwesi program, yang chigi gi a uha che bunga chu si sa tungkin hai program la ga chang chim teni chi gi asam thwe kaya agita wa anje gam ge sun kwa gi ngam chu gum ang ba wa ning hulang aka chu kon ha wa bunga aka nguya mchi ge chimu sin la gi chang mchi ge khre ge ra thwe sa mu gu ge ka kon he wa khwe ke gi kang ka wa ning hulang aka ga ka chi ge ga gi ong chi khang ma agini hong sing hi ukwaka ni hong kwa sang nga wakwa ke ka waka ang akal utom ke ko kosi program alam ma amari ke bunga mwa agi akal utom ko ka agi kam ma ang agi ra tuto da gita sa ang rasi ka makrem fitika wali ang atike nga sim ko metaha gani ngam gira nga ta ang nakwe ta ngana kwa chimtini chu agun ang wakwa mko program sing ngam nang magi kwa gyami ke ko ang o yimagi kwa chigami kiko umatini atwisa mku gim kakwe kwa nga wabunga te yam chimusi ngita agungwa program kigang mwa gita sa fita tadura chigira sa kwe hi program akaluto mke kukumang wala msunga mke ya chwa

0: Juka juka nga madila, tike madila o, eh juka wing o madila, matrota ya nga madila.
1: Di ko na Raymond tenda ti ko na tiko strati ta marati ti nga ti ko Mandela ko ko niya. Queen ati queen ati ang ko ati ka queen ati kito sa Mandela kara ko na kati dangi ati ti dangi ati Mandela mihera ko je. Ti duwa ko na Mandela nta gara na ko ni ko na Mandela ti ko ta miko ti ave maranda ko na ta miko. Shwe ti ati kyan kwa ko ya. Mandela hinyata kwenye kichia mkwe kuwa hinshe libere yishe shikirese se hinyaye kwa Mandela hinyata
2: kwa sere nte kia wako he di niti doa tenta tika ike isana di ema ti fana mpango kwa sere te kia wako kwa na he Mandela mkwa na siki kwa sere se wo kwa te dangi e kwa unisa marate mkwa ma o ma kwa uko ma mga te ya kwa ma na kwa taki a Jacob Zuma ma nga kwa di kwa msika tako ma tara kwa tano Mandela, no Mandela, I get that thing, we are the cone, sir.

Revolution ayi musho ayi gege ngamhuke woli wola komtike yawufiqwa yawufumanideke konke radio xka fm mola gita komtike wola ke khamem ge gawa mqo program yigya komke journal a program ka khisi ka anqa mqo ge ngwa asamthe a program ka tswang agita wa timbe ka ge u akhama dangula ka qini khona mgita singteke tsangwa dangula wa timbwa e he kamang khale mang ngia o he a tswa ge ka tutuka ge ka kwa kwa o khale mang a kwa si kwa ka gita kwa ta nqabi u tsang gita kwa kundisa ka tsitike he amang khwe dangula o ga qhi ka gika ka ginga sa tswa ga laga wa kater x agita wona ka gisingi sa tswa glukumia kama nga tene gita gya khe msho nge nna kwa suka khe ke kwa a affecter khong kwa sim ta rik sigira thwa go nga khama khwe ke ga tsi ke tsinqima ge ke kondisa he a ngi ge ge sa khwe o nqima nga gita wa khe ka e ge ga nka a vindika ke a kwa sim ku ge ga tutoka ge ga kwa o nqima nga tene gita kwa khama muku ge ga khang khong ku khama ga ka khau kang kwa ta kwa ka akubu a kwasi tisinga tisiga hankang watike ge kwa akondisa muku giga ku o ka kangu chwa chwa ka kongke gangula o chwa chwa ka giga ku uhu gam mgeta awana tikisi ge ge ku kwa akondisa gya ohe awana gangula nga kwa mgeng kwa kagisingita uha kahi kagisingita uha kajichichi Nima gigi kondisa kama kwe ahe uki raka aga. Nima gigi kondisa ahe kagi raka aga aga. Kwa he au kwe aga ofu. Kwa ka aga aki problema. Di kama nga kwa aga kwa ofu nga mga atini gita wana. Chikwa nga nga ka gigi simuka. Taduka gigi simuka nga wa ga angkula. Wa first kelende tinga gigi kwa akondisa. Gang aka problema so tene kam so mso wakati aga tiam agita wana kwen khale mang aga akali aga gutu u amongo chowa sanga lagi gang khale hote ke demetia em chowa sanga kama amongo cha aga ka aga kwan hole demetia uka e tangan gita uta aga aga ke hula kot akwa akto tutu giga kwa kwa agita wana ka ngwe ka e ngale mang akwa kahi da kahi ufa akwa sika ngwa da akula akwa si akwa ge tutu ka giga kwa kwa mgita wana chi twa gise nge da akula ka ng chi twa ng wala wisi sa tang kwa ngwa uti wit da ya ng he ya da to tutu giga kwa khasont u agita wana da akula msubu ngwe ka e he Kamang ti kwa ngita kwa ta ngda ngula tamaza kwa wujila ga aviyokulu muku gahoga giga tutuka kukwa. Ta wane wa total ingige am. Ga ingige am hea ngge nga dung hituwa kwa kwa kha. Yanka mbatuka kwa awana ya ehe nga dung tamazika kwa anama gita kwa sing ofuchi kwa ka kala kwa ka kao. Kwa ta kwa sing kamaluluma. Ta gita wane nga dung total kwa kwa kha. Ga ang hula aga chu sing hi usia. Agita sing kaba tige he kya tse gigi kondisa. Aga tse kwa tang kya normal. Tang aga atutu di gita kwa mata. Naga tse ang gigi kondisa. Agita sing kwa eka kwa ka kwa aga kwa si. Asin ti ofuka tse tse kwa ngwe kang. Akwa kang oka sing uwa. Ati kwa ng. Ofu akwa nga wa mchichima ke ka foruma gita ni kwa kwa ka akwa tukumkama kwe ka nga otike o nga kwa sing hiri chike kwa ka o o gana kwa kama khanung ta netra kange dawa khanung atungke asi sing ka ta kwa sing wa ta cholo aga ta tutu ta cholo cholo nga agi ta wa sing khanetra maluluma kalagi o koku ke ka kama nga a ulakang kwa afitika a kama nga gita ota Ka akwa kai aga. Hego ta kwa aga kai ka.
kama kwe. Of gainta nga cha. Gainta nga kaya nuda haranda. Wala wishisi. Atang nga matwike cho. Wa aga. Wala msuwa da ngay. Kaya nga gita o ta. Katita agi kwa kwa katuduwa siti ta akwa cholo aga. Atutur ta kwa sinta so cha tunnel vision. Tunnel vision. Atolo aga nga. Agita sinta atika kika ang. Chimba agi dekwa gawa tamkwin ang wang o. Mula ga chaw. Akwa kakama. Ta chimba ang ofu ngwang o kang. Nga o kang hagi gawa chingga. Tamku kwa chan cha huga ga huga gawa chingga. Ching kakwa kang kwa kuha ka jo. Ang nga o kang ga chaw ga gawa chingga ka kum jo. Akwa kang gawa kwa kakapa rin nga kwa kang. Nga kwa ka kuli hinga agi akwa kang. Kagita tatiga ng kurang ng daang kula. Aga yung tini kwe toga tu anasike tota ka bright ka chaw chawa. Aga yung kwe toga tu tu kwa tu chaw si kunawan. Chaw si o kwa kam o fuluzu chi kwa o kwa kwa tamin a. Ta akto tu tu giga kwa kwa kam kwe da fara albu gani kuna ka tota ku kwa kang kama kwe a. Mugu giga tu tu kwa kwa. Kala kita tatiga agita ng daang kula. Risk factor kita ukama nak kom gigi ngakwa. Kalau mang awak cik kau gigi kui kai, musuh kang maga sa kau ngak kau suka kai sim jusin kai kang udah kau akung ke gang hulam. Kalau mang agai agit kita ukama kui kui kita udah u akuasi dan kalau mang kita wah kasih awak tak kai kai kama agak kau. Angun magigya suka kahin, angun magigya yula kik. Oh, aci kui kang, kim kama kui. Kakan kau kama gak kau aga kuasi kang atipula u kang eh. Takola kang tena cuasamu ku gak kaki gak hulam. Kacu cuci kita uha, dan si gesi tutu tu gak u apa ni ngawagi waduku si kalai. Si jer si gu uha. Halmang kawaci kagi kui kahin kang sa cua glukumia. Dikodakula sige unga akin dong fun halimang ka wachi twa e hang megang akikan ke kama yula kikhi suka khi sige usun chom suwa chi kwa te ma angung ge ta kala tu ka hang af da ang khula mso chi chi ga te magala ge ta gya ang do ko sung hi chi chi khmani ge chu a jo u kwang wa a chi singa chi chi ga ang ge ta khati ge halimang ga chi chi ge he da ang khula ka ang agi ti gaga ang kula sa gya wuzila mukuk agi ku u kagi suha gake ga atuci kagi kasung usa screening u tak a useng kasa gauci nitra ma atur rasung hi u kwasa agi cige he ang hu adap u kwa aga ang kula ing wagi tuang aga tuang huseng u cige na tam na tam sa tuisa mukugi ka u huseng ama aga ema sa tuisa mukugi ka nguli tula ka u ka akwa di kuasi diri kang semua jela uka gaya tu tukaku kuat. Kalau kita kau mesti kiki gang la, ofu ga awat kiki tahu. Kamu khusyuk cimba muku kiki gang gang la. Kau kau kai kamu kau aku kiti. Tapi macam nga kau awat kiki gaya tahu. Kamu khusyuk wala wasi si muku khusyuk hi u cimam hati sama muku kiki kau u ka tuisa muku kiki kau kuasa gang gang ke kakuasi wa kakukumasi kam ngasa wala si cimu si mkata mamgira ngurag ngam ko program ke gangam gira sa fita dadura ci gira sa kui program tina akalu tuam ke ulang msulhang ke ya chuan FK

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwe ngmanamka e nga wangesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge wangasike mkwaka Mandela kukhale ya kula mutana namtika ya kesila kuling ka ngantake ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hana titwai e mkao o titwai e kula tike ikwa wana oiyo wahutu tika la wakange e mwke longsa mubaya Mandela kanenika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke uta bunga ye gya ngole mung tike ya sila poli mga teniko yu ya kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya poli mga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uham Madela kam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kya kwama hegeka atike ga hegeka atike kula ya gen ngawi chikwa tri e kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya gen kwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jab take the XCAR FM Kiki Don't mark pa de makwena uma platform den ki Monat en siever
4: Oh, dafona mjecha FM

0: 18 Juli,
1: wa mandila kanqoma. Chike eka oda kangaya a hegi chikwala ki chike mandila ki yandakwa he chike o hekam tutua yuya a manita malilima ngot satua a ku sima sista manita a guchi malilima hana kaya o nga chikwanyu kaka ta ngau ya ke gulika chikwabunga ta kai gya chulo ya ke o tabilo misa kama chikwajo he ngau ki chikwakawa skola ngaye

0: mandira kako ku mandira kula mamtima o yake o peshuni debe peshuni yake sibi juwa o mensa yake pe peshuni
1: mikwa sam Richard tami kula ngumi aikri daima da mandila ya ngutia fitika ke kama gandi ya chike nga chaluka presidente ka kale kale malaka kwa ke ngabi kan ta chuji ambar khon de gen masin ma ka ju ti ga ge ka ju skola me ka ngi ju ka ju radio station nga ngo sibitali ta ka uji khok gen to ga ta ti ge klima to ne man ya ngi to to la m tro o m tuin ngu lung dang ju ya ma ye sing gen zuma ngi zuma khle khang ti wa ga dang gu ti ga ge pang ga kwang ga tho gu ala gu zuma ku nda pang ga me ngo mi o khamiens ka bi a platform den o yele ngo lu si si
2: Titama ti doa te tem agama ayo sa te agdawa manata kau kau kara TFM kitama khati mua te nyama kwa kamata mandera ayo sa mua a mandera o manata jana ham kwe nam yom ka khaisen mka kaim ki mandera ma siya kwa kwa koma ngama kwa I koma koma siya kwa karata kwa na ka mandera ya te a jana wina kara kwa tano yo sa ama te ata huwa kwa tano hambe te kunyi ewo wagok ma mandera mka wata kwa na I karate a kwa wagore nge msete Afrika mte ya anatama
3: ya kia mtuhuma asa mandela kwa taka platform tena kama kwa mangoyo ya masan katizo mandulo kula kama kuyo ya masan tam thong mandela masan ta mandela kula si kwa dulo nga ki kwa mandela masan ta mandela anke o ta kama si pengo si tafrika ta mandela o ta kama kwa yoyo ya masan ta mandela ma kwa ke lalangong kolo
4: in my life in Mandela democracy ever coming for a long time but we are live it and then we are always love Mandela when is Sunday ceremony, we are always there. But we don't have a transport to coming to visit the graves. Kong and Kwe.
5: Mandela came to go. Mandela to ngaju da makwa ko ngaju. Da Mandela ko kosa ju da juka juka nga Mandela. Tike Mandela o e juka ko ngaju Mandela. Matrota ya nga Mandela.
6: Di ko na Raymond tenda ti ko na tito strati ta marati ti nga ti ko Mandela ko ko nye. Kuya ti kuya ta ko ti ka kuya ti ko sa Mandela ka ko na ka ti dangi ti Mandela mi ra ko ti do wa ko na Mandela nta gara na ko ne Mandela te ku ta me ko ti ave mara na ko na ta me ko sweti ya ti ken ko wa ko Mandela
7: ki are kara nga kara mo inu se de swe ho ki
8: mbamba ke ke ko to xka fm ke ke ke to din ki mbamba tra ti staff to ke ke xka fm

Wulawa yin ge XQFM yang he ahanam kingum omi fresto mangumbo. Waskapu department de ke yin he ko apang ngawa mandalak om. Ena wakit tradisi vi kwa ma ang ngante ke si kwan ai fierti ni ke kao ke komsalasi ke ngui yang he si ko akuma di bing lam he ke mesplite di kaya fefi ke ganika ta katani a wai sewai ye ke tau ko wartambung ya destre ke gani khuna ta sa cha wa buffalo city metro eke amatole destre ki ye chike alfred nzo destre ki ya gani khuna tang e wa kresani ya destre ki khuna tang e hanak ao yang he wa pelo olifant ang de ki yi khaisi yi ku ke tau u ka wasi ki a khamsing u a wa du i kotru ku gi ga chin hinawa ki kagink ang hesku ke wai tane a wai o khia hena ba ki totro ku gi ga sing kai he olifan ana ko tan uita skolan ya artini yang he ko gi dar u yang e kanin kan sig am ya te 22 na kha ka ba sig a kham sing o gi wan thon dak ang sku gi he kan am um tan ak tak o ka ba sig a kham sing o gi yang he sig o kha he wa lo ko sing kham sing o intelligence ngong hakang general mayor firos ka kan ta gege ta kin hya ta ki ya chhoi ya hya gul ka ya khula ta ya ngong ka sigi a kham sung u ka ten ni tot jalam kan ya procureur yang he wa kilen chiro ta ko kben ka ng ya ke han ya kan ui ta ki kan ta kempton park ng ya ngong sub si ya gung mo fung ya dang ta ka sigi a kham sung u ya ngong den ko jala thama khwem ya pling away kham ke ofu ke ngau yang he wa afal ka ki khautin gari khuna ibrahim kadwa ena wa ke tarik downs sau dog ga ya ofu ya dang ke ka is ke wona nga basa ki ka wis si ka ang he sa ku gi agnun kuma e wa khauti ena wa ki ka gi hm dang le ya ang ate ke tuwe ke september ka ske khon age dang ta chiroa an nga da ki khanu yi he wa chowi sigaget ahana ta statung lemang yik adani kun thama khwe ke ka eng hlema ng kanga singhi kim chinga ma kan toge thisa mo ko ong de ngof ya kang ta fer ina khing ing he was tatu wikwa ma panga ka ong ge ta an de ke ama ka e ke o gan e ke open bar bes ker mer o yi hi ku agi ka kham sing o mali bela khing ko prasi ya ngau ke o mo kha wa chi ke he sitodo ke david ya chon tagawa vikom ngau kai sigi a kham sing u gi he ko awon la plin ba si ong sing mo ko ong o jala ka wisi sik ai he yang he wa u bi ka ke ke sing u ge hanang lam patrick lamini ta sigi o khaya ga ngagi ka ng to sa khu ki gi ya ke lanseri yang ya dilak kambu belegen ene ba ki mi hanaw e da ki lamini auditors firma yake hana vi kwa mahun fesa yi ohun ten adang sung ke ka ngarati ke amahun chibise ke ya pangam ta ya he wa mandala ngau en khang ke fsa claude neker gita ahane kang ui ta ke dlamini sikyo khaya ta chibise ka nghe gi akha le ya ngden sik gita kham sung u da ya an da ke fer ina khang ke gi ko amakwa ta kalukul chibise ka hitani gi he ko asin uwa e wa vi komo to tru giga panga ki kalu kule ji thwa gwe chi ge he veta gi an he ko ka yi a fe sam ai to sim department de yin he wa balance sa ka ge ta an nda ki konda ki yin he ge wa ngure ti ak ong ge ti de gyang lu ng ka kula khanu ke msina ke center mi ang he si ge a o ka yi di ka wing ol ge popo khuna kha thuta a thik kha ma khwem department de a yi director ka ka albert mutsang ang ndaki besa ya 17 kama naatam ta center mang akuna ke gani ka hewa malawi ne waki zambabwe kuna ya gaida kuke uam center miya ndano kha kong 70 kha disi ni kati tuwa yingi he yi kanu ngu sikdagi he au jala uhi di wa yungu le nga kika ngu viki driya gang ke kong siki nga viko maka amukut in agang yi tani kalegia kwa machang ang ndaki yi kwe at in agdana moku ong yiwi si he kula kamzik da giya sit afrika ya chone ke sintra akuna he agdiya yi kanu hong sit da kamsung o moku ong o jala
ikibesa idibe uwa ingole kwa ike klamam. Ka yi mkidam kong hong ektora si nga sike wala wa tuwe masam kong hong ke kwedam, taka ik amgeda kan angawad danun, ke kamaka ngkem kong hong yinghe uwa morsaning ya wim.

tsama tuye amongho exka fmk tagama te tuye iri kwadam borie kumso bori kwadam kwe ti treso katembu kiyete no ti mbamba katika titin temoham wiskap departamente jarot ayi kuhem urumenden seta tagano tradisi hoji am no ti 14 di kwe o ti shau tsami ngisiki iti Ngeushika kukamshi te tinka faifu municipality tijiki. Kanga teha siebe ka di oam uwa ertambo distriki siki te tin kam aki Buffalo City metro ki takono Amatole distriki ota takono Alfredi Njo distriki kita tuiha aki Kresane distrik om Anka di kwe an pelo olifanti nga di ti ya o ji an tesana tin ji ye di amku ji tesana tin ji ka tesan di ta tin tau sha tsao di ta tin ta wana tu ji an kaha ye di deno kungkai di tin olifanti miye di kwa nanon akhtin di o anjasino mteto jawo to shure ji Ange ushika iti teiti khana se kia wakati no tuen tuen takadi mborunga kwe khana aku jiki teho tim. Muteto anija te manaku kui mati kwe ang aku iti kani padi o angriku ane ngriku te tati yo a yamungu jaruma atwa ki general mayore a forage kan a ki ya kutaku kai shiki te guwe kan di prokurir a kelen girio u kama ya a karata kan anja sino kempton park kla ku kla o shiki kla kai gube kona he hak ame kevin no o a aki falkana ka khauten ki ibrahim kwadu ta kono tigrich downs ta aki ewo hatim si O mbaparana anja sinu khujie tumka kotale sinsien. Tukayeng na 22 September 6. Kwenye kwita giruo nga te aki khanakya te mungusha. Tawo te mbaparaya che hacha te ta. No khana nganu kia intawo gwe akana anja si amun. Ndaw kwa na he kan anja kaya kaya tewe zikam. Bori si kheruam. Departemen and Benelance Saka Kunen Nga Ti O Mbapra Kun U Iye Ti Kuwa Hanamu Ti No Hanamu Ti No Ankara Tiya Masina Si U Anga O Mbapra Jihan Ti Anchaka Ka Ti Ki Limpopo O No Te Khanya Moka Ti Ti Kwebesana Ti Departemen Na Ka O Direktir Albert Machauk Nga Ti 17 Besa Jukwika Tsei Maam Kiare kiare na ti aki anga ushiki kahuruko Malawi ni Zimbabwe kwena am Nga wa ahe khana mwudi kwena no Sivan takta isha na dikwe am Omba paradi khana ti ngu chaka karamate Nyamati ngu ayaha Mochawu anka ti Si antaha khana ti ngu tkawati ngun omba parad kwena am Anga ushiki ana u mba paradi am Bori kwe atawakana kama fire kama XK FMO Takono te stekhawana te komu gwemu.

ke koko mang a te tiki wala e wala watu e kake akhmani te kwanka radio xk fm damala kita ngayam kem program ya e he wakwaisin hum e program yufki na program ay wala kawanda ki he akama ike wala ngia gangwa ike program chan ngomi oscar kabin nam to den hatam program ang wala siya kwa gangwa ke wala ka watu e kama 5 minute ta uku akhabe ya wala ka watu e ke dihar takha manita umprokhan ka chunum ku a khangu tre onung ha khuya chukola ka asinhe ka khali skola gan ku nam ku a kon ha khuya umprokhram chun og a khali mon gum gum kham ki wasit africa umtene ku a khangu tre onung ha khuya olang sa khuya umprokhram chun tatalige ku a khang ek program ma chun ngot khuntali english kalam ngai chike afrikaans ta program atun ta u a ki ku kawasin kami inmale tukula ka asing ni akawa tuwanin ni ito wafabin diyartak anturin ni ito programang a kali kamo kuya a tatay kam a kango kaya onung ha kuya orlong sa kuya one obvious program a uwa long sa kuya tatay kam kaya kala kango kaya orlong sa kuya ang program kaya chon watiti katiya kaya kaya a kamyang gagatan tige kaya o tige kaya o he kota mtakesing kuwa kalm tika ya o ikotam tiklasin ko isi a distance am ki lagang kam a kango kaya ang program chungkuman kawa tika in verk like it kawa tkwa kikam tiki wana kawa tkwa kikam gu but ar a kawa mekang kam gu ta kankali dom even kati kawa tika ya kam ka a o kati kaya once ka nga ge gu kahe mu a wuzala kani nga a ki akulang kawa a kikles kelikuto walikuto kan kayam a kango kayam program atun di belang rekit fun respect walikuto nyan tu da ko jila tham ko ma chukula ka asing hi ang ngalo a ek ak ngung ka chuwa jila sing ka tham ko da kango kayam program atun ngam ka chuwa da ka den ma evilling ga hitam ganova willing it am tanwa ka koda kam tan maya ka tan chugme ta wanga ba ya ki kham a fasivan tik asing anmo oti amun asin tava a a tiki anga okoka or asa akang ku gesi akang a me ka wati ki komuni ku atinji komuni ku afre andre man ka wati ka na tam ki kong na ku ya ki kulati khanni ha e atinji tiki anmo o Perskilan di tasing asa Perskilan di talasin asa manok stiets ka kuwa talaka hi a o hi anjuna atske anunga o wako si ka makawang kaya ang program atun nansika magong program atun ato mga asa atuna maso atun makalita akawang kaya ang program ya kawang masin kami ay program tamaso atun ngamadzi

unaritensi abanquhe tahono niega FM DJ Danjo take it easy tate cyama kwetha akade necane onyoka racawonisa kyei camga monite setemuni sekwetha uteki eya kwa 3 ira sekwetha uqati sanete Reinhard Kulabeka punda cancawonisa kyei camje qwite ha tswa ne toti akara kwa gate mono camde kurekhwe agenda links nzaqwade am darana kwetha uyatite o platform ten radio sikim ne teka eku tshwara tene ncinde ku requesta temono tenwa ga qwakhwe akwara jika teka eku tshwara tego ncinci sikati wo creator ti yavanata ne ncinge u khwesa temono ku bisimisi qwate u xana qa ejiki nya ku tawo ha na asande teka eku ku kite tshugo jete ku tawo xa sina kwen ne temu firi iri sika boria borisok e sikhi tswana sana kwa tene ti doete tetwa ku tawo xa eku ku no temu wa ku majisa di cheka areta ne ntatsa u sa etsa dzao kareta kwana sa ta mego ete mucan o nyo kare tsone sa twenho akwana dzika te dzara te uqhedzi ate sa ka ta te tswata tswihwe ehibeta tsa tsame anqom e tsucam tsika tsa nta go a tsuno go bere gata ma u etsa terete ba tama tsa o qhunwe tsa sa ka di tsa o qhetsa sa ka di tsa qhomwe tuwe te ke isinza tsa kungotswa sa na ajiti duwa te qae ku jitetekwe ta u ya qae ku tshwakwe tsi ne nga wa gate muno Mandela nko ya manxima te ha tshwane tse se tamateki se go tawo tsuwa go tanke a calendar tsho ka te muno calendar ete xa ya te nxisa tse singwa ga te xa e go tshwara go go kwateki ye te 18 yile ne nximta ka ma te motsa ntia 20 go tsa nyenye a kwana tsika hitio ngo a tse te jara te ngo ta kho nyenye etweni gotsa ate qashene hitita khomke ngote atse xeuta hitiyo te kwati tsunkhwena tsina te gotse hiyama sam ne tsuka mtsika te mutsu no te xa ku tse wode veta mangadi tswaka ntato xa ene tsuno to tswaka kere ka khone go sure go tseuni sata kure go enkhwe a eta mutsuno to tswaka ku go wota mutsuno ya tswa tsuno ko drinki ta matsa tsuno tsa ya tswa ku mboroto e tsuno ya tswa kuma kauflase kunu ya tswa adzika ga tota khwe a eta matsuno tswa kara ma to cheka gwe a hi beno yi tama to tsuno tsa ta mo nxi yi tsi qete ka ta te tsi tsuti ka ntse o ni sa cheka tsa tswa si ta mo khwa ta ta o tsa si te go ka tsa tsiya teno an wa ga twe nxo msona kwe ta go a kwana adzika te mo te into yo te a tse anta wo ani sinza tsuite sa kya ti ta mano te mo nata nde uchaka jete hiya gore tate ana kwe tau ti nga jike aji ti utse kausho ike ji hiti ote kia atak ya khatete ibrecha ngwe tse ukaikwe kaya kukwasa hiya ngwete uradu sikimu.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwea nma namka e nga wanke simuka yanke gulika chiyulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasi kini mkwaka Mandela kaw khale ya kula mutena nam chika ya kesila kulingu ka ngonteke ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hana chitwa yi e mwaka o chitwa yi e kula chike ikwa wana o iyo wahutu chika la waka hanke e mwke longesa mwabaya Mandela kanilika ngma Givi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke otabunga ye gya ngole ng chike ya sila puli ngaka teniko yu ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke chike e heke chipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga kamna ya puli nga muku keke ya wa kamna la tamu isi se muku uhama Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chikwa kri e kwa ke Sita Afrika hege ngole ngwisi zi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The Spirit of Madiba
4: Jack de XK FMP
5: Domma kwa de makwena uma platform den di
4: Onatensiva
5: Oda hona nyecha FMP

107 qohe tahono niyaga FM GG ne MT tate tete tsuya ma tem channani te aga te blit mama tane dertin khamene te temone se go tao ya go afir ire se go tao qadiza fir ire se ka bori e bori sok e se ke qoqo ta ke ko tsai ko te gwe e go tao ku tsana a tsai ku se ke te tuwa go tao temone tsan o nyo kara tsaone sa ke ka ku je tsai ku tswa go ende u kona jike sa a tsan tsaone sa tsheka reta kona e tsaknwa go tao muno ku jike sa a ti a kona jike sa e ta mate wo qo ga tsam sa e tsa jao jao ni tsam sa it's a water team. Cha tsuno manda tsiki nyamuka no Friday ga tsiki tsa sino mapo and Sunday tsa tsa dia ga go e ga gona tsuka mtsika temo ja o keta masa a khwe wo tlo ga tsa tswere go no tsa o khongwe tsa sa ka ta dine swire tsone sana go a teng a kona isa jo checka ane tsite twa go ta o tsibire ga a e go tswako hinti yo te jama sisi khwena mtsanka

unartensiebe ohe tahono nyaga fm cha maceska temone 33 xama go ta 55 minute tse go ta ngie kwa no 5 minute e ya go afire ire se go ta ka tsa na ete kwa go ta fire ire se ka bori e tsa ila tsa mshike bori sok e se ke qoqo ta tse go tla ikwe te go e go ta ku tswa go na ete mo re tsana o yo karatse one sa 20 tsa ikute sa so ani a tsa ikusa ya bana ta kwa nende o asa ande o kwana jika kwe cha ka sa ka reta kwana isa go se tamate mo kwe ke tlhomo a qhaqo ga tsa kwentse ke temo tswete le tsa motho sa ata de kwana ete mo nqikurisi ke nyama tinte tsa ntia go tsi a tlhomo ka ra jarota ya ha le te motho te o tsheka mo isa ka da dine tswana sana go te gana o ane sure so ka tsam ka kwartala ne ti ya bana ta sa tso go tsi tetwa go ta o tsa ikuta ka o tsaka we sendrati Reinhard Kulabeka punda tonde tsa ita ne te ga ha.

Unang mazali tama hongga tengang mi ng hafir irwi ki XKA FM. ANC kiwi kwa mok ang ngayang ang hi parlamenti ki ato komitie iakwa apangga kusila diko gigi ok iya ganok na ki kang hi akwang hi ng kakwe ki kang hi awa tiyang gi hong kang hi sikhlindi gi at inigzi ka ang gadzi ki komitie ng ingkaling hingga gimanira ang hi awa i papelo ang hi yuko ako gi tibisi sige gigi pangga ki gachuan Komitee ng kanina kay Giafe sa politike ti gawagahi ki Toma ki kati ki Zit Afrika ki polisi vi kwa magani kona. Ti wisi zi kanka oen kwa ki kong kwa Zulu Natal ki ka polisi komisari sa nga dlantlam kwa nazi ki okwi. Ta komitee vi kwa mag ohen kanina ka ang firslaha in sigi ki okwi sigi a Thompson o ti wisi sen. Digo gya okwi ta ki ANC ki okwi ngang he da sa ganong tiki tiki si gihong tuwa nga nagkwa kang hi ganong kwa ka kang hi ng papilo kya ng ta ti duli ganong taga duli kya papilo ng tiya hanggang ang kanoy gani ko na si gya okwi taki kawatika isi kamsum kikang hiya uwa parlamende kikabik kwa makong ita nga nagkwa di aki Diane Kola Barnard Ingo gi ngo ya ang hawa National Coloured Congress ki kawa Federal Items kwa ang hisigyan ang haya ki tiwisisi kanini kang kagi akhangu uhi ngo gi kaisang kwa ka ki tiya ka isigi kwa awana kusela ati kwa ya ang hindi diwi ki tisa jiha jiha tiwisisi kang hipali ngo su uhusung hanam Senior kika fesak o yang hi awa fesa kika direktoratin hi gikwa suntoma kika ti brand padiachi. Madlanga kumisi ya ki okwi wa kitiya ka ang hi singi fesa ki wana ki pulisi ki bukum ki ngokha ki adyang wafa ang hi kamistat intelligence ki kawa firos kan kang hi gya kha ta ki tiyang gi hun ti transidang ngigo kha ta kwa titu ka gigi sunti ki gi gim. Papelo ha ang gya wa kastiko gi ka hana ki fesa kwa ang hi kan ki gya ta padiya ching ahun gya ngunti ki pulisi ki papelo ha ang kawa chika ang

Sorry, but yet I hunger or quit a giga tickets and the dewy he gave a son, take you missy, Kay he gave up and got going or give you come a giga chung, he can go a ticker, He hailing the sigay a clumsum or he gives his gay so, okay. He gets you crying, he paling or missy gay, it gang, yelling moi, he gets a gun hidden a paling or a long saga, I get palaca. Department ding here wa open barvik kwa makika wi hinga wi tigi kangum kanene ke gigi kwa pelo hang here wa ko ki ka tia ha ke ibutleni ke inanda ke derbani gani khunam ki tun ka isi gigi o heka ki khobo ti tsaki a ha na tsam sibitali singe o ti gigi basala ta ifiri nna ka ke kala sikyo sui The minister ang hadir McPherson ahong at kumakaw kay ngalo galo kante kisum. Departamento kani nake gakalat siya ahong sa aki itukoy ni municipality ti kika ha ocho ko kika plan nake gumhen ngay kiwi ti kaya gakit kamhe singing amahe kaya kumisale kaya koko at siya kaun kung he kaya manaka ti kaya ng he amanak o hong krendi kaya kumisale kaya fisa kaya sum ifasi Sto lagi kan unk oke bonte hivel ke kap flag te gane kuna singe traktem wala ki ang hi ag dagi kwasa ti tremu ang hi gida sto lag Polisi ok ik oyang ha FC fan vegi ang gya ok I dagi grupu ke gati kwae hi gya gwala ienan derta hal kawa ti kwa ang gi kula ya sto la I dagi gawa kwa ang hi I kumisala hi kuki hanang lam Chok oh ng eh hansi gi tisati ng o dagi galu galu kwa ang hi kai dagi kam Igi ok odi gizik kala to kala ngong kaga kakam. Tibi si se ganji kwen hang lak ogi kaha da sang gi ok odi gizik ay hengi hui tle gang ki gim chetan ik kubang hai ka taga nini gang su kumisala da gya fi sa kam. Taga ngasi wala wa fi iram tindu da sam ngui ki ex ka FM.

tsame temo no tekise fire ka mtako 5 minute nge ka go XK FM kino tembamba te radio ui tsaka tonga ta qeqete nkwena a de bore qisa rati yafta kapunda a ncs di kwe a parlamente ki nqoma ko jawote a eto committee ki kusela diko kham khungqawe a ka te se nqe qete qe ba moti kwano koma sam hore na khwate khana o qedi a khanhie ko haji a kingo khan ta ka ta ti khoji nqe thamski committee nqe nyamogwa iqwe ko sisa ko ha toka kuji qara hi politiki kwana kwe a kana e khwanye qwe ko ha nqa kwana a to di jao a hisana ko ha ta South Africa su o police ani gyam jao si jao toka kuji nge ti kurisi ki a ki kwa juu Natal si de polisi komisari si a ntanda mkwanaji ham ane si kuyeti. Komitia ki te kukwe na ntreska khanao ane a avasi wakatango khanango kaitere ngo tame a ngo akotati a jao juji a. Deko a katukwano a NCA su ukehe khanamu atukwano chakata kwa nahe nge ngo tame si khanikaitere akote ki miyete kuji si mwita. Tui kha mboronga a aki haa a se kwara kwa hii a mwitu kwa anu aki ti kamdi parlamente ki ti ya kwe a di ae a nyo mati kwe a Diana Kohler Barnett takono ketre mata haa kwe a nasinala kalat kongres kwe a Fidel Adams ta a kwe a ngu ya ko sueta ti natahinye ko ngengi ya usana kwa hii di ku a si ina ka perekara hiri ta kusela anka tukwa khano nge khuji mwite kwa anu khabana khate ku khuji miye kwa hindi a te khunga aguta. O di kwe a ngwar sisa ku te ku kwe a onersuk dektorati ki aki ngu ngebe kara jau a kukungwe tidi a Brian Padayachi anka ti madlanda komisi he nge toka ku a khaitama nyamo kata haki si anki polisa kwa gara kwa mboronga tamji a aja suno nge kwa kuro kwenye kwenye pa di o a mistat intelligence ki teja wako a firos kaindi a aki isi eko akoji kwa rati no atoka kuji khama wete ta a tamji mboronga kwenye si isi bori kwa ati kwa anu aki hango mutetu ka jiri kwiti kwa nadi teko sisa anu aki kain ti ota. Pada yachi anka ti siyoko amusupie ti kamskasi polisa na o amboronga a gara oiko tamji aji khama aweta khama siyoko kumise anka ti si aki khachadi jawok ay ati a jaw si wakano hambe kukho ki na khama si tuk ama anka ati khasi kumise he aki ngomiyete sinu tumkoma anza anahi am akeita kama kwete. Departamente he openbare werke takone infrastruktir kwena sisa a nyamo kata kweta haka ngu a ngomiti a ibulintli enanda si unta e derbandi ki kwaratin kamska. Aha kireke kunkun kwena uka ese ka spatra ka kianka iti a kifiri na khana wahe a ngatakono si kwa kweti. Minister a Dan McPherson a katukwanu anga oye khama nyu esteko darana ko mungu tata. Departamente a katesi khana tsek wangwa tango khana mungu tati itikweni su municipality tisuka na takle kahi amgu mnyom kaita ihe takono ndew kwa na jikwa eko siko doro mahirita. Takono akam sika hu anakwa nkwena ngo kaya dangweno anateko sisa ko mungu tata. Boris Ukhiri ohe, stora nkaima Bonteville ki kapsta tisumuk amka kuye kwenta nima awasi wata khamtama teta kwen a kawo te kongoten kwen a yo. Polisa na ki kuye kate kwe a FCF Van Wyk a katu kwa khano si ngutren kumata kukwa ngam inandertra kuri kum otam a yano am stora ya kanata tinu am a kawo tata. Matakono choro tkhao kwe na siyeta angkai kinu ama o khwata.
tek nomata hokpa atino arako kyanko hata no husi hisanatak eng osi tesnatak etama aitawe nakwana guanam yamahuita sesaite. Ada te bore te ya hanhiri shiring nhana te bore teke sign xka fmki te ukame 5 irek amno yambore an hondamska.

107 oheta khono niege FM de a Joe Seremane dieta ecuyamati mtshana necane onyokaracwe onesa ke incamje deke qharaha fefen 20 minute sekwetawo eyaham siyokwetawo 5 ireqa tisano to checka wesenrati Reinhard Kulabeka punda acwe onesa kya then staga nceso nceca weqwete hachwa ne te unceca uzikitetwa kwetawo xaikwane temu ama checka jisaso anishinja tinreta kwana teke ecamje ka guya qobe anja sa tsama tsantsoni sa ke itsam adam ne te o tsheka mjite muto sa ka da te kwane tsa sa ka ra gono tsa qhomo gwe tswa ne tsa ka isinja kontswa tsa hinya te go sekita mano tsa o tawe no qhomo ta yo sika tsa kharaga kwane tsa sana gwata no tsa qhomo a tuwa gwata ka isinja kontswa kwe a jite o tseka o jo ke itsam jite xa e go tshwara ha jo e ke jene ke itsam jika te a ka kwa qhokwa xa e go go tswiji be Chanjitama ata ngiha. Amanda ngobo.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nwa namka e nga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge wangasike mkwaka. Mandela hokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulin ka nteke ka ngaka mpulinga mwusa mwaka hana chitwa yi e mkao o chitwa yi e kula chike ikwa wana oia wahutu. Chika la waka hange e mkelongsa mubaya Mandela kanilika ngwa Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli nga katene ko yu ya kakang henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auge nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tamna ya poli nga muku keke ya wa tamna la tam wisese muku uha Madela kam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kwa ma hege ka atike kula ya gen ngawi chikwa kwi e kwa ke Sita Afrika hege ngole ngu isisi ya gen kwa
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Jate kye de ekska FM ki Domma kwa de ma kwena oma platform den ki Onet en siwa
4: Oe dafone mjecha FM

0: 107 o tagono nyega FM te ke temono 12 ga minute se go tao e ya go ha 5 ire ka tsane si 40 tse ya mako tao a ka I'm sorry ne tsane o yo kara tse o ne sa ke eng tsamje te xa e go tshwara ha te twa ha tsamje ka te xa e kwa go tao mo wa sa ndi o kana tsane tse o ne sa tsheka reta a kwana tsika hinto te jara a tsa tsa ma award no tsa o tsheka ma moto sa sa ka da dim kwana tsa o tsheka ma tsa sa ka te ni tsa khomwe a kuwete a khomwe a tsa khumwe a ke eng kara tsa o ka da kwana te xe u ta din te ncam ta din tsheka ma shite wo ta he ne tsheka ma te ke tsa mjika sa ka da din a da ngo tswa jite wo din a ku da ngo tswa ta ma tsa wo din tsa muto sa ka da ti ta khono tsa khomo tu ta khono tsa gwene ka isi tsa ku tsa ta ti kwana ta tsuka mjika tsa mo qantsa sa go tse nde tere a tsa tsu khwe tsuno a sa ta ne ada te tsa maqo ta bane sa so ani so ka te mono tere a hambe tsa sa ta ne tsa khomo a tuwe te ka isi tsa tsa gwe e go ta ku ka da ti ene tsana swire sa na go tina timi ya gwe ke eng kara ga sa ta na ga swire so ka to khu sino go ta o sie te tsa mtsika to tla sen go je to se gwe e go ta o ka isi tsa ku tswa hiti yo te gara ta khoma te andingwe ka mama ta ta khoma mbango
1: ka wa ma sha ha nda ku ka te ku sa ka ya ma khu no da la ke ka ya ku ka mama ke ku

Mm, as little monger to a mitten, he was a fiery week, exca FM. Gun here, well, Lissico, Gunny Kuna, get it clean, he got bungling on, luck on key, la, Kika O, Gun here, or her chip, gun A, he marky, Gavindica, Gun here, or started Gunny Kunakika, Vicomac on him, K E, a chip clean, go. Kala igi hangi igi ha koi gichi ha igi ka o sadhu ohsan chindi ka achya kang a khau jega chon ki yani yari parliamenti chong hasigda khang kesik agya sam we frakter mandisa maya ahun khong oi ka ingi o conference ang halisiko ki kawa ki tuandak season tuandak ki derbanak dugi okui tegi ka pilmelo ki ka chimbu ki chim swoga chichi ka kenta dohla nga en kya april sigi ki oham papelo ya ngi a wati ge ka ku kham kalang e nga ki department di ha isti sigi ka papelo ha sigi ki tigini u mukus belewa ha ya ngi ha wa ho frachter ki ka wa tia ka ngi ka ge kwan ho kwa ki i wa i do ngi ngi ku ta ho frachter maya ge a ok e te ge tia ngi ge ki mandra gani khona hingo ki chi sang ga tu tu ka ho ki ho fu gani khona ka ye ka ni ni ka un sta tu ki ka department di hinga tia tia hu i hingi ko ta ga ngi ka ku ta mai ka sung ko to wa dali si ko je ya ha thi sa hana landro sofon hingo ki stre ko fun ke tia ka ang he a wa kolo ke i a tia a te bele wa ang he i a te ni tamaka ke wa frechter ke ka wa. A ensi ki vi kwa mako ngui i ha ang he parlamende ki a to komitie ya ki kwa a pangila ku se la diko ya gani kona ya ge ki hana nga ha ngawa ki kumaka ki ka ngau ka ang he a ge a chungkwa ka kitia ka ang he totutu ge ka ang ho ke ka ang he ge kwa akamam chang ge kang he committee ka ge kama he ngoi ke ka he wan chi ka yis ge ko wa khani yis ge ko fisa gi chang committee hi ka ni ne ke ge fisa politika ki ka chi da ga ge thoma ki ka chi ge sit africa ki police vi ko ma ta chi wis se kan kha ang ku ge ka ong ko zulu natal ki ka police commissary sang hatlan lam ko nazi ge ge ok kham komitee vi kwa mako yin ka nini ka ang sige ya kamsan papilo ang hisi ko kakwe ki chiwi si se ka yin ki gim. Digo gya hukwe ta ki ANC ye okwe kang hi gangawa kwa chika ang. Ye se tutu he ge kwa anyo siala o papilo ka ngang ka ngang kwa ngang chika ye gya ngang agatia ta chika ye gya o agatia ki kala ngayin. Chingwe ka ang hitani ge a oa parlamente ke ga viko ma kong sa tsa sa he ge ki ga ho fu ga ng dia a ki i ti khoya ng kha dan ko la barnat he ti ki ngawa ng he ki wa national khalat congress ke ka wa fadil adams ki i pali ng ye ge ng he a ti si si ka ng he i ke wana ma ko le ti ki wana kham kam ku se la ge a o ki ta ki ka wa tia ka ng he khal di te ne di wi he ge ki o he ti che ki ge ki ti khwa hi ge vi ko ma ng mane gi kwa akwa dang log ba pelo je gi khlin di sitan go akwe mu ku hana ti bar da mini ha open bar vi ko ma ki ka vi gi chi gi ka ko ai ga ni gi gi ki kwa fisa ki tng gi ka ko ki ga ni kwa hi wa i bu tle ni ki inan da gi der ban ga ni khonam kang hi ki khobo ta ti khoi ki a kha ai hun ki sa khui da na tam si bi tali si ge ti gi ba sala kwa ang si gi gi chu yi ti khoi ai fi ri ka ni ne ka hi chu si ga ki ko ni sa ga ni ne ga sa kha ki o ta gi dum bulai ti gi gai ta minister ang ha din mcfison a ho lu ga lo ga la ta tam ka he o ki nga ta gi sang ya ge o ki ta gi department ni ga ni ne ka gi ka la tu mu ku sa i tu ku ni municipality team ke kang he a o chi si sa ga is ko a khui hege hana ko khu ki mana ki smanya ku misala tsingan ki ga gi ka ko wa hinga ki chiwi si si masi gi ki kham ate kan si u ki ama ki luka luka ang si gi ko ha tsum he dhang ha sin ki ta gi ji khai ng he amana ka ho ta yi khalindi a kham so u fe san kan ki gi chiwi si si ka is ki wana ka tsan e fasin Veska po rehirang gyao kwe tegi yi gani kunisang ta tia tutu tegi ang hao. Ki chi giga o jala o hingwa giga
ko u gi tapalo chawu hu hin ngoi ki provincia la gi ka chiko ka ang hege ku gi ko u gi ga ka ngau ka ingi ki cham hin ngoi ki provinci ya ang he a wa mei ki ka wa ki chika ingi ki kong kulam tu ho ner tin diar ta kha gi ka provincia la tapalo si gi am o ta inan faith ta kha gi ka wa ka ni ne kang ya ta ne am ta kong tu ho ner di de sen gi ka ci kwa hong kang ha o ga ngau ngo gi khule kang ki kong khula i to te tu ge ta ci ka he gi gi o ko ne kha ma yar tran di ki ka chin ta vis ka bo gi ka premier nga elen windi a ji kwa ya ng he ka ni ni ka o ya gi a kham su u ci gi ka ko o hin ngo gi khwe ko ma ga ne gi a kham te gi ngasi o la o wasis irum ten di ta sam mi ng he khwe dam wi ki ex ka fm

0: teo tsame temono fa ife ka mta go se a mene teng ke rados xk fm ke nge kra go no nge te ya ha ka e kwategete o u ikokoroska te tuma tunga o si qite bori kuta no bori ku si programme a te ana kwa te ke tsamska wo go ntse a ta u ite a te ya ka yo ha tsamska te te go tsetsere ka e go kuma go ntse bori ku si wo programme ke te ja wo kontsa nyeng ke a after Kapunda, these are quite a little Mahongota, and some overhati, Bamba Tiha, take it in Quina Rado, non escate, take the bouquet, was a co bullet, a mocre, which is not a cock to aquagui, Yamka Quare, say, Wahara Swofna, Capsta Tigitina, say, Quanguita, Usica, no donor dahamata, President Cyril Ramaphosa, Quakarahin, Quakae, si ngo parlamente he nga e kuka tokoe a ngo kaija kongtrawe tako kham a si eko mboronga ane giameke ngo sekheri kata te khusu uwe a tako nte stram karakomo go ngweku ngweku aki tana wata kweta ha tam trak amsa mgo te kongka kona anu tsara trak amnata anama kwa landika nwarka posiki aki ha go go go na ta go mbunga na dina stain go fikita kana go ntawe a nyama go yete nima tsika pe ye nyama go sauta di he si kana o khu go di ka ye go gome a go ga deta te sgile o ke tsetse go se nge se tsu sa mboronga kara go him khoma se tsu ni sa ngya o sana go hima bu se mu se kat matala ta tsite ma ama kham ane a khabana kha tsun kham mboronga kara se a e tsora go him khwena Medicare 24 su tendere mboronga si ngaba na kumo hie asiki khamtama anseta si teka etenu aki haka akuro kwe hie ngusi de chacha komisare si afane masemula mtama kha sisire teshe kukweda mbure atete kwe
1: wala wafifi ke 10 minute ke XKFM to mwole ke kamyam kistam hime ni Aburugubi, the Tikoy had like some gay, Sigum King Mitten, he aburugubi, a mizilita mahongo, and like after Kapunda. I mean, he aburugubi, ain't like some gang with them, who for not like a cups that he grunu kunakokamakami, gasa, like a donor the Haki President, Cyril Ramaphosa, ki atisa, ki kang omakang here, ki hanagi parlamendi, ki gunu kunagi kang here, or yamung salo, eaten here, like a kavi. Ki sangka wong pagalaka at yaka sigya un ang wagang da mtani kamachok amasam. Kosa kuya ka ang hing kwa higi uwa mkuti giga vikuwa ma hingwa gibuto giga u kanini ka ang namakwalan ko na ginuwart ka buka giya da mhung e fasig doni ko na mwasam kikang hiya uwa vusimusikit matlala kanini ka ang gakhindi diw higang mahufugang lakong ahduling ngui ya ang himedike firanto na kakikang tender kika layang iki gising kiki kisalayi kalang ngayon mo kiki ngok kika nasunali polisi komisari sa nga Fanny Masimola iki aga taga hiya wala o asis irma sa mami ya kweda muwim

dinonga e ka ya ga go de nongo status o se ke de go kaitsa go di akontwa ka di ata ke go di se go kwa kra go di yan ya re tlhamang go di se ke parliament e ke ntse se ka ita o di regter a mandisa maya se go khore a tsena ti ke ai a motete go ka go di se go ngita go ke 2016 tunda derband ke se go a krati se nyam ka khwe ntse se a gana a prom ke nya khere khere na kwatita jawo go ka ji o ko mo ka go ji te go a ke department de he justice khwe seta go mo ite kwano ubi a kha kwa go ite te go na ta mbere wa he a tu ka ka go su he go ji a te go debi debi go re ta a jao ji yo ka ha tu ka ka go he ma ya kha su we a thi ya go ji a te go a kra ti na ta manda ji ku mo go ta go nu ntse ka ha ka ka o ji mo ite kwano a thi ya ji tu ji department e ke tinji tama tengiringiri na kuigwe kwa mutetu inge a miye te kwanu alandro si ta khuno strie ko baji nyama ko mbere wasi a tsu kae ka khosu siki khana debi debi guta a ANC is ke te ko kwe parliament su o eto committee e ke ngoko a kusela diko khung tau ji a ku yete ta ku a ka te khani yet khu ji ko ma sa hu re na kwa te kwa yete tu khu ji tiem khu ji ka yi ji ko me ti su ji a ki hango a tham si gara hi si ki ji ko me ti na na ngo se sa je nya mo kwa yi hi yete to ka ku a kwa ra hi politiki a tsana e kwa yi ha ko ko to jao a kwana a South Africa city police jao kwen ki tinta to ka ko ji nge ti kurisi ki kwa jul natal city police commissary si Atlanta mkwana ji si ko ku yeti committee na ki tin kwen na ce ka gwana mkhase ko aba si kwa nye ti khana o anisi ja atham khan a ka ti ce kwe a de ko mote deko a ka ti kwano a NCA wo khasu o ke ji tin ji ngo tsaka karango kunta ngqeka ditham siqwadi siki cwiga a akihambo ronga khanmiye te kwano arati a sicam di parlamente kite kwe a dia a si kwe a Diana Kohler Barnett ta khono ketremata hama National Colored Congress koma Fidel Adams ta a kwe a ngo kwai de ya ko swere mata ti ngi a o sana khanye tinye kwen a veta tiyo ko a na ta hiyo ko a kwe a wo hirita ku sela a ka ti kwa khane ngwe se ka a ki ti kau kau ko mi ko hi ko ji a ji ngo ka ka ita department he open bare werke ta hon infrastructure ko na ya mo khata se sa te a ki ngu ta ko ngo me ti a i bo ntleni nan nanda da o derband ki kwarati aga khwena kirike khwena u ka tseka spatra o ka kya ka itin a ke firi na siko a go go itin minister a den mcfishen a ka tkhwan ska khama anka o a daranata department de a ka te khana kwa te khana musa itikwini su municipality tiski nata doro ai jite tinu amgu mnyomi go kwa i kwa na he doro mai nde u kwa na ka ina tsara a go jinyom sanata ata go no gana go ana go nye khweki khano se sa jete go ka itsa kung tswa go ta Boris Ogiri o ha veskap mandata han khwena a ka tsi ntse ka go ji sinya sanati ndi a gana tie go nyomme gana ka itsa tsaka kara go go kumote dauji brege jita amkunda su anisuka nge tsone sa baratu o konturu ta go khoisa no amkunda ski nge di meim ki te go hisana te go tsiki 230 de amkunda ki ti dau ka i amo te kwa no ke mos no khate a ki 150 dau a nge se ka no e ke mos na ho ite ja o ka ti ve a nge go di bona de send de kwe a tsam siki anduru na barana ti ki khana di tsaya a tswara go ti kwana a ki mo tenu tsana go di sinya sana tinu a go di ngai no
si nige miljard ka si asinya sana tikhuji veska pusi premier a Ellen Windy a kati si khana kere khwatingo khana mu tinu nge jakhuro hiyo khuji a khana chaka kara nyo mate jingo kia okam a te ise ma kam ata nge kara bara a ya kuhus na ko khana tinki tu tamakhano ata te o ui nge bore te ya khiri khiri ngono khaba na ukufuwa mana siyewe ire kamno XKFM kite bore te ko kete gwe.

DJ Paco, ya fitem te gen wa kanga gya wa how I am supposed to love wa fitem te gen wa kisa nim te gya sing ko am te katuru da wa nja program te gida ko te gida sa ko shi gan gya kali nja program ki gan se ni ki komasi te gam te te shi na ki shi nja te na gida ngong ha ko desa ko te gano nja gida te kong nja program dam te gya sing Nung cha program gya wa bilang nung sa giga chuang nung college len. Cha gyang kresim cha gya kung kang gi ya wa bilang nung sa gani nung na kuwa kang ya wa lester far dah yida. Hing nung na kuwa kang gi ya wa lias far dah yida kang ngalam cha giga kuwa ka kinga. Pan ka gita wa bilang nung sa ta kang kang. Tina gya kali skola yang ka wa fidika si kuwa gya lung sam. Alung sa ka ya wa letra ni ki numro hong. Tiga gya gala okwa letra niki ka gya gala okwa numru niki ka gya saan kwa kam saan nga okwa skola yang kawa fidika si nga gika sanggam gya nga tini kalung sa nga nga tini nga mcha gika kwa kuku kango kasi kang gya wa bilong sa gika chonda maji mcha gya nga gya bilong sa nga gika wati kwen nga ita ka wati kwen nga me wani kuna gya kwenka kuta gya trakwe nga wa ke tene ke afle ngose ke ka chang him cha ke ka kinga tum cha ke sing ni khisim cha ke ka kinga ler far da khit ka ke ka sa o mon ko ven ka sing ya age ya long sa kham o ko ka ma gya wa study ven ka tum cha ke ka kinga ka ku ke ka sa o ka sing la ko ka ke he awa atu ke ko cha ke e ka khon ngo cha program ke ka fi ke ma program ngo ka ke ka ko ka ngo ko aduke kawisi takum chachi chake una kisi una kwa kangi ya wa kalu kile ngum chati na kita ngum ya kwe ta kita sa gunga te mam cha kwa kita chukum ngwa mcha prukharam ki gunga se ni ki komo si ke wala se ta kwa ni ki mcha prukharam a kita ngla mcha ki wala kwa mcha ngwa mcha ki kwa ya kli u a kita wa ngwa kwa mcha kuhi ngwa oilier fardak yida kang kaya wa longi sa gani walang cha kaya sin kaya man nila kasi ge yang kaya wa longi sa gani tika kaya tuho longi sa kong ka kama gani tika tu ge ng longi sa kong ka ng wa gana sa ang hai u man nila kasi ge yang kaya wa longi sa gani kuna he tatang ge kwa ya kung ang ngam cha program at yuki kwa mcha kaya kaw ngam cha program ngam cha kaya sin kwa mcha wala ka fafin to ndax mo ni tege ko dum ko ngo sizi tin ka ma ko fafin fier tax mo ni tege hm so fafin der tax mo ni tege hm ye te tin ge a siga ma ke atu ke taw si gum te ge a taw ngo ba e taf di gan ma pour xam nuy yin ge don ko ko dam ci si ri kun kuna te ke ta ngo ko atu ke ko la ge a kam e ri kun ko ngo te ke ta a taw ngo ma pour xam te ge sin ki hula tini gante klo wala tini ngaw ye mcha kia siga mat awla gancha tini gaw ko am cha kong ye mcha tini gya kwek ngwa mcha prokharam ki kwek ngwa mcha kwek ngwa ta ngwa mcha fitagi kwek

X ke FM kawa LV kong 15 minute de ke ma jwe thoma ku bunga ke iwisi ke kumisel nga ba ule ke a kokoma ate jike met kani kuna ate jike kuing ate jike nguli juwa ngumga mtani kuchu au nga wole nga wangu sa wisi ka ke radu maside kawa di 14 dem kuchua ke July 20 says and 20 hat asa wisi jika kokoma ka ke wole ngiku ne mtani chua nga a go se de ma jo e ka mo go bunga ke i wi ji se ke kum se no wo le ke ko ko mang a de ji ke me ta kan ku na de ji ku ing a de ji ke mo le jo ng kum gang e m te lu ku chu a wo u nga wo le nga ng ku e sa go se ka ke ra du a go se de ka nu se m te tu ko nga wo le nga ta a sa go se ga ku ko ka ke ra du ke ma jo e ka mo go bunga ku e se de ke ka we a tu ko se pa nga ba ku e ko ku ra du ke nu mu ru ya wo ni ten se vam Beneha FM and Dudukwe Ungola Ngawa. Hunkwe Sakoji se ka ke radhuke ma joe kamuga bunga ke asike mungu ke ulang ngai kuwa mwa Jetman Stylo Manuel ati uke nukusia wa Dolphiri.

ka F kawa ola nga em tenzo ang nga programa ko sa wisi si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pang ko e kai kwa radu ke numuru ya wani tin siva pen neha FM ano tu tu ka ang ola nga ta sa wisi si ka ke radu wisi de kwang kan ko supa ke tuin da kamani te mo ka ang ola ola nga e ten ko ng a si te ba ang ko e sa wisi si ka ke programa ko kwang nga we sedege ka wa kane wulu se se ko sedege kinenu jwa ike kola ago sedege ko tingo tu lage kan ko jwa nga ago sedege ko ko zilang ko sedege ka kwa a na thamu khwe bulu ni ngau da panga ba mun ho sa mun ho wa ka ko zilu ko kane chung hale ke mong ma so den du ta ngwa ba olang

exco if kawa ola ngo e pangam tane kuchu ang program ko sa uje se ka ke rado ke ma jo e kama ko bunga ke uje se musang ngo la ka koko mang ate chike meta kan ko ate chike kung ate chike ngoli jo ngim ko sing ngi ke Jackman style of manual ngu de bungo se o tutulu sila.